O dei senga ni vinakata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni volivoli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I volivoli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawa e andua. Vakautanga endua e tolu sangafulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakantonui e vakangataki.